Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya kag pagabanawon sa ikatlong adlaw.

0: Nagaynulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanamo.
0: Gagang ginoo magabalos sa inyo.

kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusuon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Dios.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

the word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong

Now, ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-ali. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. A God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama niya. Bangon na, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagpapalit.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginahatag ko.
0: Kaginasurrender ko.
1: Ang
0: bugos ko.
1: Ang bugos ko.
0: Nga tagipusoon. Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga una-una.
0: Ang bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kanya.
0: Sa ibogid lamang.
1: Sa ibogid lamang.
0: Panagiyaan mo ini.
1: Panagiyaan mo
0: ini. Subong. Kagsawalay katapos.
2: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Sa pagpalangga.
1: Sa pagpalangga.
0: Hindi ka magbulagsa. Salamat. Nga ibugid pahayag sa ako. Nga buhi ikaw. Nagyari sa ako. Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan. Nga mag-acknowledge ko siya. Just say, I love you to Jesus. Jesus.

ang kalayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sang makusog sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire on you.

0: Pwede ka sa bumagambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kag mag, ang imo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kaysa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: Luma, padalo mo naton inang atin pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang atin relasyon sa iya. Nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa atin. Abi nang siling sa kasulatan nga paagi sa atin pagtuo. Nagapati kita nga si Jesus yari sa atin. Tagipuzoon. Garing pabakuro natin ina nga si Jesus yari sa atin. Tagipuzoon. Kagangdahom sa iyong espiritu nagapaligun sa atin espirituhanon nga mga bugay. Paligunon natin ina kag si Jesus nga yari sa atin. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinang ngalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita subong lungs be healed in Amen. Jesus name.
1: Amen.
0: Respiratory system be healed in
1: Amen.
0: Jesus name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus magkasiling kita subong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidhigtan ikaw, bo, kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon naman ang pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

ay mga muscles ka din mo. Ginatanggog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngala ni Jesus, kanya presensya, be healed. Ang mga tulad, be healed. Binigtan ng Espiritu sa Scolios, kapag magaling. Be healed. Be healed.

是铃声给我hindi ko na ikaw pagpapayaan ikaw kakasubong sang isa kaasawa nga maluib subong gipatawad ko ikaw kagitbuligan diwan kagindi ko ikaw pagpaslawon maging kasubong ako sang bana sa imo sa paghatag sa imo kinamnan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sampulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi iyagin pagpapayaan.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang man lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nyo ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagbatong kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkudang Diyos, nagahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukumsing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iya nga presensya na kunyara ang panulay nagapalagyo sa iya presensya, ngang presensya nga nagaayo. Tuwa naton ini.

0: tayo ng atin at ang kamot. Mahayugin ka magpasalamat sa ginibo ni Jesus.
1: To get a touch from the Lord is so real.
0: Kaginagda kong healers, 23, hayugin ka mag-assess ka mo.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan, amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa iyo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, hambalon mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang unang mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa atong kaugalingon na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa atong kaugalingon.

0: atang pagtuo. Pagitatanan, hindi na palangga sa ang Ginoo.
1: In Jesus' name.
2: Amen.
1: In Jesus' name.
2: Amen.
1: Layaw na
2: na. Oh, hallelujah.
1: Sa pagkipaon ka ba'y wala,
2: Jesus. Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
3: Harit nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, si Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na amon patigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat it. Kada ka pangamuyo kami, hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag ka kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagtayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amon.

0: wala bala ka mo magkaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios.
1: Isn't it a miracle?

0: ginbakal ka na sang Dios. Iya ka mo sang Dios. Kagwala sa mga makapabulag sa inyo, sagug ba sang Dios? Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

saat niya sa aton nga binunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa aton. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa atin. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atin tagipusuan. Agot na batuan natin, ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinautali, dapat natin napirte. Agad na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

Kuno naton subong ang inyong milagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang imo kinanglanon, ang kinanglanon sa Balimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sa Espiritu. Ang nga siya nang makahatag sa tanan ng pagpaubos, ang pagkami ng tagon, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsan, tagsa sa aton ka sa aton.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang iyang nasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari ngalingit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Ginhatag mo sa amon sa Jesus. Ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita. Nga amon panuluwas baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa amon kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Nagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat id. Kadaga pangamuyo kami hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inangkuruna, sa pagdayaw, the crown of glory.

Glorian honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Git, sa pagpili po sa amin.

wala bala kamo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios. Isn't

0: maginbakal ka na sang Diyos. Iyak ka mo sang Diyos. Kagwala sa may makapabulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iyak ka mo.
1: You belong to me.
0: Iyak ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Thank you, Jesus. At iyon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ay ating hayaan,

0: Sister Cella, pwede ka kahatag anay mensahe mo samtang naga.
1: Kanta lang anay.

0: Amen, Kag. Amen. Tiga, Subong, ano ang mensahe mo sa mga teachers natin, Subong? Sister Zella? Sa aton mga manunudlo?
1: So, a heartfelt appreciation message to all former teachers of Ang Diyos Kugma Catholic School. To all my beloved teachers of Ang Diyos Kugma Catholic School, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. As a graduate of this wonderful school, I just want to take a moment to express my heartfelt gratitude to each and every one of you. Even though I have already graduated, the lessons, memories, and values you taught me will always remain in my heart. Thank you for being more than just teachers. You became our mentors, second parents, inspirations, and guides who help shape us into the people we are today. Thank you for your patience, understanding, sacrifices, and for believing in us even during the times when we doubted ourselves. Hindi lang po academic lessons ang tinuro ninyo sa amin, kundi pati ang pagiging mabuting tao, ang kahalagahan ng respeto, pagmamahal, pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Those lessons are treasures that we will carry with us wherever life takes us. Ngayong graduate na ako, mas naiintindihan ko ng halaga ng inyong mga sakripisyo. Behind every lesson, reminder, and piece of advice was your genuine desire to see your students succeed in life. And for that, I will always be thankful. To all my former teachers, please know that you will always be part of my journey. Kahit tapos na ang chapter ko bilang estudyante ng Ang Diyos Kugma Catholic School, the things you taught me will continue to guide me as I face new challenges and opportunities in life. I pray that God will continue to bless you with good health, strength, wisdom, and happiness. May He reward your sacrifices and continue to use you as instruments of His love and wisdom for the next generations of students. Ang Diyos Kugma Catholic School will always be a special part of my story. And you, my dear teachers, will always be part of the reason why. Maraming salamat po sa lahat ng inyong naituro, sa inyong pagmamahal, at sa mga alaalang habang buhay kong dadalin. I may have graduated from your classroom, but I will never graduate from the lessons you have taught me. Once your student, forever grateful. With love, respect, and a grateful heart, thank you so much, my beloved teachers of Ang Diyos Kugma Catholic School. God bless you always.
0: Amen, Kag. Amen. Bawo salamat gid sa buhi nga Diyos. Di subong, ali subong si Sela, dili nag-serve sa media ministry. Amen. Nag-alagad naman sa kay Jesus. Kag, bless gid kamo tanan nga mga teachers sa Ang Diyos Kugma Catholic School. Kag subong man sa tanan nga mga manunudlo sa mga nagakalain-lain man nga eskulahan, ano man nga lain-lain man subong nga eskulahan, pero nabaluan gid naton nga isa lang ang tinutuyo sang isa ka manududlo nga mag mahayo ang iyang estudyante. Amen. Ganit kung gusto niyang magpadayon ang aton nga eskulahan, kagbalan ko nga iya man inisang Ginoo. Gani ikaw dira ginatandog man ikaw kay espiritu sang Ginoo, ara subong sa imo ti nagahulag ina sundupda naton ina kag tumanon nga paagi sa imo mabuligan naton ang mga teacher, ang mga estudyante, upod man ang aton nga mga manunudlo kay ti ang kinanglanon man nila nga hindi lang sa talento, sa oras, kundi subong man ang treasure, ang financial, agud to nga ma-inspire man sila sa pagpadayon, sa pag-alagad. Ganit sa aton liwat sa pag-upod, buwas, pagpadayon naton ng aton nga pagpamalandong, kag may bag-o naman kita nga topiko, abuwas, dasun nga si Mana, no, kay sa third day, sa buwas, sa Monday naman. Sa Monday naman kita, kag salamat gid sa inyo sa pag-upod, kag pagpamati, kag pagtanaw sa aton nga mga sa aton nga programa sa bunggit nga adlaw, kag ako Sister Ging Abilia, kag kaupo Sister
1: Sela.
0: Sela, kag diri sa istorya ta, istorya mo, istorya ko, istorya sang kabuhi, kag diri lang mabatian sa gihapon sa DYDF 98.9 ADGFM station.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ka, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lampag at pilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag Espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibang mga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag naman. Ginatuuhan nato nila ng iyang Espiritu sa mga yarang nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan mo gid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghimo sina. Uwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Pabayisi po ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuson, atong mabatyagan.

ang kunong taranas mo. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

heart hurts. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa ka banyos. Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

na nakikita ang banal na salita ng ating Panginoon. Alam na alam natin, my dear brothers and sisters, na ang ating Diyos ay espiritu at hindi natin makita. Ngunit na ang ating eksperyensya sa ating buhay na Diyos ay magpapatunay na talagang buhay siya. No? Kung ikaw ay naka-eksperyensya ng pagmamahal, kung nasumpungan mo ang buhay na Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang pagtulong at pagligtas sa iyo, ay talagang makapagsabi ka na merong buhay na Diyos na mapagmahal, mahabagin, maawain at mapagpatawad. At merong makapangyarihan Diyos na hinding-hindi magpabaya sa bawat isa sa atin. Bilang tao, no, human as we are, kung tayo lang, ang isipan nating mga tao ay to see is to believe. No, kailangan talaga bago tayo maniwala ay kailangang makita natin. However, iba, no, it is different when it comes to the spiritual realm, no. Ang ating mata ng pananampalataya ay siya yung dapat na magsasagawa sa spiritual realm na kung saan, no, kahit na hindi pa natin nakita, ngunit kung ating pinanampalatayahan at tayo ay naniniwala at nananalig talagang, we will be able to see results, no, na makita talaga natin na buhay ang Diyos. Dito sa Hebrews chapter 11, no, dinidescribe dito kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon kung magsabi na pananampalataya o faith. Dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. It was by their faith that people of ancient times won God's approval. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So, kung meron pala tayong pananampalataya, ay we will be able to please God. At ang pananampalataya ay ang pananalig at paniniwala na, no, na talagang mangyayari ang ating inaasahan. Kahit na hindi pa natin nakita yan, ngunit naniniwala tayo, nananalig tayo, na talagang makamtan natin yung ating hinihiling, mangyayari, no, ang ating inaasahan. Talagang ibibigay ng Diyos yung promesa niya sa atin, no. At kahit na hindi pa natin nakita, pinaniniwalaan natin, no, na kung ano yung sinasabi ng Diyos ay talagang mangyayari, no. Dito sa buhay ni Jairus, no, dito sa Mark chapter 5, no, ang sabi dito, no, ang anak ni Jairus ay namatay na. Ngunit nang nagpunta diyan ang ating Panginoon sa doon sa kay Jairus, ang sabi ni Lord Jesus, no, ang sabi ng mga tao, no, sa kay Jairus, wag mo nang abalahin yung guro, no, wag niyo nang abalahin yung ating Panginoong Jesus dahil ang iyong anak ay patay na. Ngunit ang sabi dito ng banal na salita, Jesus paid no attention to what they said, but told him, don't be afraid, only believe. So yan yung sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kay Jairus, no? Huwag kang matakot, maniwala ka lang, no? Then he did not let anyone else go on with him except Peter and James and his brother John. They arrived at Jairus' house where Jesus saw the confusion and heard all the loud crying and wailing. He went in and said to them, why all this confusion? Why are you crying? The child is not dead. She is only sleeping. So ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi patay ang bata. Natutulog lang siya. So ang reaksyon ng mga tao doon, ang sabi dito, they started making fun of him. So he put them all out, took the child's father and mother and his three disciples, and went into the room where the child was lying. He took her by the hand and said to her, Talitha Kumi, which means, little girl, I tell you to get up. She got up at once and started walking around. She was 12 years old. When this happened, they were completely amazed. So makikita natin dito, no, Sister Cheryl, sa kwentong ito, ang reality

0: versus truth. The reality ang makikita ng mata ng mga tao ay patay na yung bata, yung anak ni Jairus. Ngunit ang katotohanan, ang banal na salita ay katotohanan. So ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi patay ang bata, natutulog lang siya.
1: Amen.
0: No. So makikita natin na ang reality pala ay pwedeng no mahigitan ng katotohanan. No, kahit na sa mata ng mga tao ay patay na ang bata, but the truth, the word of God is saying the girl is not dead, she is only asleep. At yan ay pinatotohanan ng ating Panginoong Hesukristo nang sinabi niya, little girl, I tell you to get up. At ang batang babae ay bumangon nga. In Jesus' name, amen and amen. So ibigay ko sa inyo si Sister Cheryl.
2: Good evening mga kapatid ko kay Kristo. Salamat sa ating buhay na Panginoon sa gabing ito, no, nakasama tayo ulit sa programa The Shepherd Voice. Pagsalamat sa kanyang salita sa ngayong gabi na ito na binibigay ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden. Nasabi niya dito na ang yung ating yung faith natin kailangan talaga, Sister Eden, kasi kung wala na tayong faith, parang ang nanghihina ka, Sister Eden, no, sa aking sarili, Sister Eden, no. Alam ko na, yun nga, minsan, pag, yun, nagkuhan ka na sa sarili mo, Sister Eden, minsan, yung panalangin mo. Pero, alam ko na Panginoon ay dyan palagi nagagabay. Kahapon, talagang pinakita ng Panginoon ang kanyang presensya na talagang yung sabi na, kung ibinigay ng Panginoon sa'yo, hindi niya yan, walang kakakuha yan, Sister Eden. Dahil hiningin ko sa Panginoon, kahapon, Sister Eden, na sabi ko, Lord, kung sa iyo yan, na kung sa kanya talaga yung pagkuhan namin doon sa pakyad, Sister Eden, na alam kung talagang Panginoon ang, kumbaga, Sister Eden, kung ang hindi sa akin, kundi sa kanya yung plano na magkuhan doon sa pakyad, na sabi ko, Lord, nasamahan mo kami, sabi ko. Dahil, Sister Eden, totoo na kung naniniwala ka na ang faith, yung paniniwala na mo, ang Panginoon ang nagtawag sa'yo at nagpili. Talaga, no, Sister Eden, yun, totoo yan, na sasamahan ka ng Panginoon, Sister Eden. Yun lang sana na huwag mawawala sa atin. Kaya yun minsan sa aking sarili, Sister Eden, mayroon akong kainaan din minsan na sabi ko, ang kumbaga gusto mo lang sa easy na yung
0: paraan
2: na ganyan ka lang, sama-sama ko lang. Ayaw, parang ayaw mong ihawakan yung binibigay sa'yo, Sister Eden. Kasi iba yan ang responsibilidad na pag binigyan ka na ng Panginoon, kailangan mong magtutok dyan sa ibibigay ng Panginoon. Yung parang sabi ko, okay na ako na ganito, Lord, okay na ako. Pero iba, Sister Eden, dahil matagal ko na ito, Sister Eden, na naramdaman sa sarili ko na mabigat ang puso ko, Sister Eden. Palaging tinatanong, Lord, ano ba? Bakit ganito yung naramdaman ko? Tinatanong ko rin, ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung mga ang kamalian ko? Pero Sister Eden, yun lang pala, kagapon, nung narinig ko yung sabi ng ating servant, no, na leading the Holy Spirit nga, humingi, kumatok, at talagang, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, hindi, kunin mo ang lahat ng itong naramdaman ko. Sabi ko, parang, yung kuhan ko, Sister Eden, na, ang balikan yung mga ginagawa ng Panginoon sa akin nung mga time na yon na kung saan nasa kadiliman ako, yung madilim na yung buhay ko, na tinulungan niya ako. Nagpanumbalik yon sa akin kahapon, Sister Eden. At sabi ko, Lord, yung nagsabi ko, yes, nasundin ko kung ano yung utos. Parang naramdaman ko, Sister Eden, grabe yung presence at saka hindi ko talaga yung nawala yung naramdaman ko na bigat, Sister Eden. At talagang, no, talaga yung ating Panginoon, no, na kailangan, no, na ang manalig tayo sa kanya, sa kanyang sabi na samahan kita kahit saan ka man mapunta. Yung paniwalaan natin, Sister Eden, yung mga sinasabi ng ating buhay na Panginoon, yung word of God na huwag tayong matakot kahit saan man tayo pupunta dahil sa samahan tayo, Sister. Totoong hindi na tayo papabayaan pala, Sister Eden. Nawawala yung mga takot mo, yung agam-agam mo na, Lord, minsan paano yung makatayo ka, pero yung ikuan mo na, Lord, ikaw na bahala, na ito yung sarili ko, gamitin mo para sa mga tao nangangailangan sa'yo, Sister Eden. Talaga, no, ma-amaze ka talaga sa ating buhay na Panginoon, talagang totoo na buhay.

0: siya, Sister Eden. Basta maniwala lang tayo yung faith natin na hindi tayo papabayaan ng ating buhay na Panginoon at sasamahan tayo kahit anumang laban, Sister Eden. Basta magpagamit lang tayo sa Kanya para magpakuan lang tayo na wala tayong magawa kung wala siya, Sister Eden. Totoong hindi na tayo papabayaan, Sister Eden. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen and amen. So, ang kailangan lang pala ay ang ating oo o ang ating yes sa ating amen. Panginoon. Isang step lang yung gagawin natin, no? At God will do the rest,
0: amen.
1: No? Para sa atin. No? Ang kailangan lang ng Panginoon natin sa atin ay ang ating pagtugon sa kanyang utos at pananalig sa kanya na talagang hinding-hindi niya tayo pababayaan. At dahil siya yung nagsugo sa atin, so ang pangako niya, ang sabi niya, huwag tayong matakot dahil sasamahan niya tayo, no? All we have to do is just to surrender ourselves to our Lord at kilalanin na kung wala siya sa ating buhay ay wala tayong magawa.
0: Amen.
1: At kilalanin na siya talaga yung sumugo sa atin, no? Kaya dahil siya yung sumugo sa atin, hindi tayo nag-iisa.
0: Amen.
1: Sa mga ginagawa natin,
0: yes.
1: No? At makikita natin yan, Sister Cheryl, sa resulta. Yun nga yung sabi na ating head servant, the wisdom, yung theme nung last year anniversary, the wisdom of God is shown to be true by its results.
0: Amen.
1: So, ang mga gawa ng Diyos, kung talagang galing sa Kanya yan, ay makikita yan sa resulta.
0: Amen.
1: No? At ang resulta, no, kung galing sa Diyos, sabi ng ating head servant, nagdadala ng kapayapaan,
0: yes,
1: nagdadala ng kaligayahan, merong galak,
0: amen.
1: At merong pagbabago sa buhay ng isang tao, no, merong conversion,
0: amen.
1: No, ang tao na hindi marunong magpakumbaba ay marunong nang magpakumbaba.
0: Amen.
1: Ang hindi marunong magpatawad ay marunong nang magpatawad. Ang taong noon ay alipin ng bisyo ay ngayon ay makita mo na malaya na.
0: Amen.
1: No? At talagang nagbabago ang buhay ng isang,
0: yes,
1: tao. So ang pamilya na walang kapayapaan, makikita mo ngayon ay meron ng pagmamahalan sa,
0: amen,
1: bawat isa. So yan yung resulta kung galing sa Diyos. Yan yung mga resulta makikita natin. Kaya pinapasalamatan natin ang ating Panginoon for reminding us that in our life, everything that we do, no, ano man yan, ay talagang dapat ma-attune sa Kanya at dapat na sa lahat ng oras ay manalig tayo sa Kanya, yung pananampalataya, no? Eh, wag natin, kung sa ating pa Sister Cheryl, na alala ko yung sabi ng ating head servant na wag tayong tumingin sa mga bagay na nagpapahina sa atin, no?
0: Mm-hmm.
1: O sa mga bagay na nagpapahina ng ating pananampalataya o nagpapahina ng ating kalooban, no, to continue serving our Lord and doing His will in our life, huwag tayong tumingin dyan. Ang tingnan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na,
0: amen,
1: sumugo sa atin. Tingnan natin on how faithful our God is, no, na talagang He can make a way when there seems to be no way dahil sa yung sumugo sa atin.
0: Amen.
1: Sister Cheryl.
0: Totoo yan, Sister Eden, no? Talagang ma-miss ka talaga, Sister Eden, kung talagang sundin mo yung kalooban ng ating buhay na Panginoon, nagbibigay ng galak at saya, Sister Eden, at maramdaman mo talaga na kung ang Panginoon sumasama, yun ang naalala ko kahapon na sabi ni ating head servant na ang, at yun ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo akong pa yung kung baga kung aalis ako, yung Sister Eden, no, na kasama ko siya, Sister Eden, hindi na ako lang ang aalis. Kasi wala talagang, yung sabi na pumunta ka naman doon, pero hindi mo dala ang Panginoon, mm-hmm, walang presence, Sister Eden, walang maramdaman ang mga kasamahan mo, ang kahit ikaw, maramdaman mo mga ang kasama, iba yung kasama yung Panginoon, dahil yung sa loob, Sister Eden, maramdaman mo ang presence ng ating buhay na Panginoon. At talaga, totoo yan, sabi mo, dapat nakapokus talaga tayo, no, sa ating buhay na Panginoon, kung ano mga word of God na binibigay niya, Sister Ed, ayan ang bibigay sa atin ng lakas at hindi tayo matakot kahit anuman mga dinadaanan natin, Sister Ed. Alam natin na habang tayo lumalakad, na sumusunod sa utos ng ating Panginoon, Sister Ed, dami tayong madadaanan na mahirap at makitid na daan. Pero yun ang nga tinuturuan.

0: pinakita ng Panginoon na mag-focus lang tayo sa Kanya. Huwag nating tingnan yung sa paligid natin, sa harap natin. Huwag tayong titingin dyan, kundi tingnan natin ang promisa ng ating buhay na Panginoon. In Jesus' name,
1: amen and amen. So, naalala ko rin si Sir Cheryl, nang bago pa lang ako dito sa community, ay may mga trabaho na offer sa akin. So, naalala ko noon, ilang months pa lang ako dito, ay tatlong trabaho yung naghihintay sa akin. Ngunit, binalikan ko lang ang araw na kung saan nasumpungan ko ang buhay na Diyos, kung paano niya ako tinulungan, na kung paano niya ako kinuha sa kadiliman ng aking buhay, at kung paano niya ako pinadama ng kanyang pagmamahal at awa at habag, at paano niya pinatawad ako at niligtas ako sa hukay ng kamatayan, no? Kung paano niya ako kinuha sa napakadilim na parte ng aking buhay, no? Na walang-wala na akong pag-asa, Sister Cheryl, ngunit tinulungan ako ng Diyos. At ang eksperyensya ko na yon ay naging pundasyon ng aking patuloy na pagsilbi sa ating Panginoon. Kaya nagdesisyon talaga ako na kahit na masasabi ko talaga na kailangan ko ng pera, no? Dahil marami akong mga financial obligations, ngunit binalikan ko ang pangako ng Diyos sa akin, Sister Cheryl, nang nandoon ako sa Adoration Chapel na nagpatira pa, at nang binuksan ko yung Biblia, no, na sa aking pagpatira pa diyan, no, ay talagang nagsabi ako sa Panginoon, no, na I will serve you, no, starting, no, today until the end of my life. At nang binuksan ko ang Biblia, dinala niya ako sa Isaiah chapter 54, nang sabi niya dyan na I will be like a husband to you, manging kagaya ako ng isang asawa sa iyo. No? So talagang kinapitan ko yan, Sister Cheryl, na ang aking Panginoon ay nagpromesa sa akin, no, na siya yung aking asawa. Na kung asawa mo, Sister Cheryl, 'di ba, siya yung sinasandalan mo, yes, hindi kanya pababayaan, no, parang ano, security mo siya, no. So talagang kinapitan ko 'yan, na at that time, during that time, yung aking mga anak ay apat na mga anak ay puro palahat nag-aaral, dalawang college at dalawang elementary, na kung tingnan mo ay talagang you really need, no, ng yung money in order financial, no, na sa aspect na yan, na kailangan mo talaga, dahil dyan pa sila sa nag-aaral pa sila, no. Ngunit kinapitan ko lang ang pangako ng Diyos, at ang calling niya sa akin ay naging ano lang ako, sinagot ko lang, Sister Cheryl, at humingi rin ako sa kanya ng grasya na panatilihin niya na maging tapat ako sa pagtawag niya sa akin. Amen. At talaga, Sister Cheryl, pinakita ng Diyos, no, I will already be 18 years in this community this November. At makita ko na mula noon, 2008, no, na pumasok ako dito hanggang ngayon, makita ko that God, on how faithful our God is. No, talagang, no, I will never, no, I cannot remember a day na pinabayaan ako ng Diyos at ang aking pamilya. Amen. At nakita ko ngayon yung apat kong mga anak, si Sir Cheryl, ay nakapagtapos na lahat. Amen. No, nakapagtapos na lahat dahil sa Diyos na aking sinilbihan. Siya yung gumawa ng lahat. No, hindi ako, hindi yung aking brother husband, hindi sa aming kakayahan, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan at grasya ng Diyos na ibinigay niya sa amin, no, dahil, no, sa aking din pagsilbi sa kanya ng buong katapatan. Sige, Sister Cheryl.
0: Talaga, Sister Eden, isa yung bago ako, no, no, sumagot noon sa yung kuan ng Panginoon, Sister Eden, nag-cut ako talaga ng Biblia. Lord, ikaw ba ito na nagutu sa akin na kumbaga sundon ang tumanon bala ko, no, ang sugo yan, Sister Eden. Nakakat ako doon sa Isaiah, at sabi niya, huwag kang matakot, sasamahan kita. At yun ang hinahawakan ko, Sister Eden. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang ikaw ito nagbigay, sabi ko, na ang word of God na yan ay makatanim sa aking puso, na kahit saan man ako ipadala ng Panginoon para sa kanyang kahimayaan, Sister Eden. Talagang yun ang word of God na

0: tanim sa aking puso, Sister Eden, dahil na yun nga sabi ko na ang buhay ko noon, Sister Eden, kung wala ang Panginoon, Sister Eden, alam ko na wala ako dito sa harapan, Sister Eden. Wala ako dito kasama ka kung wala yung Panginoon. Kaya kahit nagdami akong dinadaanan, Sister Eden, pero binabalikan ko ang ginawa ng buhay ng Panginoon sa aking buhay, kung paano na binigyan ng liwanag ang madilim ko na buhay, at kung paano niyan ako, Sister Eden, no, pinalakas sa grasya niya, Sister Eden, at nakikita ko sa aking sarili, kung wala ang Panginoon, Sister Eden, hindi ako makasalita dito sa harapan, Sister Eden, at hindi ako makasama sa iyo. Alam ko na kung ano ako kamatakutin, Sister Eden, pero salamat sa ating buhay na Panginoon, Sister Eden, na nakikita niya, no, ang kanyang pagmamahal, Sister Eden, sa atin lahat ay sobra-sobra, Sister Eden. In Jesus' name, amen.
1: Amen, amen and amen. Because the Lord has promised and He said, no, do not be afraid. I will never leave you. I will never abandon you. I will always be with you until the end of time. In Jesus' amen. Name, amen, amen and amen. Amen. So, acknowledge natin ngayon ang ating mga kasamahan sa ating Facebook page. Kasama natin si Nonoy Clar, no, Maria Clarissa Isatam, nagsasabing amen. Diyan sa Escalante, God bless you, Nonoy Clar, kasama ni Tindo at ang buong pamilya. Olivia Cordero, nagsasabing amen. Ching Maluhubag, nagsasabing amen, God bless you, Sister Malu, no, kasama dyan ng buong pamilya. I-bless din si Sister Amalia. Rosemary Sercidilio Almagro, nagsasabing amen. At kasama din natin si Sister Shari May Tubong Banwa, dyan sa Jeddah, no? God bless you, Sister Shari May, no, together with all the members of your family. Babes Cantara Hinilia, dyan sa Gimbal, God bless you, Sister Babes, kasama ng buong pamilya. Anabelia Calabio, nagsasabing amen. At si Shari May, nagsasabing amen. At si Babes, nagsasabing shalom and good evening, Sis Eden and company. God bless and your program, no? Maraming salamat, no, Sister Babes. Si ADG Chu and Juan Hong Kong, no, Sister Maricel Laporga, nagsasabing amen, good evening, Sis Eden and Sis Che, God bless you both. God bless amen. Sister Maricel, no? Sister Tisay is also with us, kasama natin, and we continue to pray, no, for Sister Tisay, that the Lord will completely heal her at bigyan siya ng bagong lakas araw-araw, no, especially sa kanyang pagpasok sa kanyang trabaho, no, and we pray and we claim for her total and complete healing right now, in Jesus' name, amen and amen. Kasama din natin Sister Lani Pelongcolina, no, nagsasabing amen, no, dyan sa Taiwan, and we continue to pray for Melvin na kanyang anak kasama ni Jian, no, na gabayan sila ng ating Panginoon, and we pray and we claim na makapasa sila sa board examination na kanilang kukunin, in Jesus name, amen, amen and amen. Amen. At sabi ni Sister Lani, good evening sa inyo, Sis Eden, Tagsis Cheryl, bless us, no, in Jesus name, amen. Si Joven Cuarte, nagsasabing amen, God bless you, Ihado Joven, kasama ng buong pamilya. Ning Nancy Canyonaso, nagsasabing amen, God bless you, Ning Nancy, no, kasama na buong pamilya, at i-bless din ang iyong apo na si Marga, no, si Sister Marie Jane Roa, kasama din natin, God bless you, Sister Jane, together with all the members of our family, and we continue to pray for the total and complete healing ni Marie June, in Jesus' name, amen, amen and amen. At si Nini G.R. Cell, dyan sa Taiwan, nagsasabing amen, thank you, Jesus, at blessed evening, Sis Eden, and Sis Che, paghatag, God bless you both, no, in Jesus name, amen, amen and amen. Amen, God bless you, Sister Nini G, kasama ng buong pamilya, i-bless ang iyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Amen. At si Bijin, no, si Bibi Ginalin, kasama din natin dyan sa Leon, no, God bless you, Sister Bijinalin, no, at samahan ka na ating Panginoon, i-bless si Gino at si Auntie Elsa, kasama din natin Sister Rem Silao Caspe Balabar dyan sa Maynila, magkita tayo dyan bukas, Sister Rem, no, at pinipray natin na samahan tayo ng ating Panginoon sa misyon na ibinigay niya sa atin dyan, in Jesus name, amen, amen and amen. Sister Nears Katedrilia Totesora dyan sa Hong Kong, no, i-bless ka, Sister Nears, kasama ng buong pamilya, no, at sa nagsasabing amen, no, si Sister Nears. At si Sister Lani, nagsasabing thank you Lord, amen, kasama din natin si Inday Jaima Kalambuhay Frades, God bless you Inday Jaima, at kiniklaim natin ng ating Panginoon ay humihipo sa iyo sa oras na ito at nagpapagaling sa iyo ng lubusan. We pray and we claim for your miracle right now, in Jesus name, amen and amen. At sa oras na ito, no, itaas natin yung ating mga kamay, pikit natin yung ating mga mata at manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang humpay na pagmamahal. Maraming salamat sa iyong banal na

0: salita na pinarinig mo sa amin. Patawarin mong lahat aming kasalanan sa pamagitan ninyong banal na dugo kasama ng buong miyembro ng aming pamilya, kasama ng buong komunidad ng ang Diyos Gugma. At iniklaim namin ngayon, Panginoon, ang grasya ng pananampalataya, ng pananalig sa iyo, Panginoon, ay maging sa amin. Sa pamagitan ninyong banal na salita na aming narinig, Lord Jesus Christ, strengthen our faith in you. And Lord Jesus Christ, reveal yourself to us more and more each day kasama ng aming buong pamilya, O Lord Jesus. At naniniwala kami, Panginoon, na kung ano ang iyong sinabi ay talagang iyong gagawin. Kung ano yung pinangako mo, iyong tutuparin. At dahil nandito ka sa amin, Panginoon, ang sabi mo, Lord Jesus Christ, where the Son of Man is, there is freedom, there is healing. Kaya dahil kasama ka namin, Panginoon, inaangkin namin ngayon ang aming kagalingan, ang aming kalayaan, ang lahat naming pangangailangan ay nandito na sa amin. Salamat, Panginoon, sa paghipo mo at sa pagpapagaling mo ng lubusan kay Inday Haima, kay Sister Tisay, kasama ng buong kagalingan ni Sister Leia, Sister Merlinda, Brother Fritz, Brother Narsing, kasama ng buong kagalingan ni Father Ronald. Panginoon, hipuin mo siya sa oras na ito at pagalingin ng lubusan, kasama ng buong kagalingan ni Father Junik, ni Father Mark, O Lord Jesus Christ. And please continue to bless our servant, Brother Edwin. Give him new strength each day, O Lord Jesus Christ. Pagalingin mo ang lahat niyang karamdaman, Panginoon, at bigyan mo pa siya ng bagong lakas at mahabang buhay, Lord Jesus. And use him mightily, O Lord Jesus Christ, for your greater glory. Bless Tita Carmela, Tita Vicky, Sir Francis, Bahay Maria, O Lord Jesus Christ. Bless ang Diyos Gugma community. We pray and we claim ang Diyos Gugma community forever. Bless our country, the Philippines. Bless all the Filipinos here and abroad. Bless all our leaders. We pray and we claim that the truth shall prevail and the good shall triumph over evil. And bless all the countries in the whole world. At i-bless mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid kay Kristo na patuloy na sumusuporta sa komunidad na ito. Lord Jesus Christ, balikan mo sila, Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw ng grasya. Kahit ang mga unexpected blessings ibigay mo sa aming mga kapatid, O Lord Jesus Christ, at punuin mong lahat nilang pangangailangan na hindi sila makukulangan. In Jesus' name, amen and amen. Kaya kapatid ko kay Kristo, no, patuloy lang tayo sa pagsuporta sa komunidad na ito. At kung hinihipo ka ngayon ng Panginoon to share your financial blessings to this community, to this ministry, so that we'll be able to continue to spread and proclaim the good news of salvation sa marami pang mga tao upang sila ay makarinig at sila rin ay maligtas at magkaroon ng bagong buhay, no? We invite you to be one of our sponsors sa Bible verse or sacred text segment sa programang ito, no? At sa iyong paggawa niyan, we pray and we claim that our Lord will return to you abundant blessings 30, 60, and 100 folds. In Jesus' name, amen and amen. So maraming salamat at ito ang iyong programa, The Shepherd's Voice, from Monday to Friday from 7:30 to 8 o'clock in the evening Philippine time. At ang susunod na programa dito ay ang Jam, Jesus and Music, kasama ni DJ Joshua. At sa muli, ako po yung lingkod, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cherry Lampasa.
0: And together we proclaim, God is love. He dwells and is working in us. God bless everyone. At sa oras na ito, pakinggan natin ating sacred text segment brought to us by our sponsors.
2: If today you hear the voice of God, harden not your heart. Listen to the music which refreshes your soul. Listen to the word of God that quenches all thirst. Listen,
3: The Shepherd's Voice with Sister Maria Eden Salinas.
2: Only here at ADG FM, your healing and miracle radio.
3: The Shepherd's Voice.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

Good evening, mga ka-jam! Sa lahat na nakikinig ngayon, sa lahat na nakikinig ngayong gabi, nasa bahay man, nasa biyahe, nagre-report sa panggabing duty, o nagpapahinga kasama ang pamilya, welcome sa inyong paboritong evening show. Ito ang Jam with DJ Joshua. Yes, mga jammers, ako inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Makakasama ninyo mula ngayong oras hanggang 10 p.m. para sa masayang kwentuhan, magandang tugtugan, at punong-puno ng positibong enerhiya. Yes, mga jammers, naririnig tayo sa 98.9 ADGFM Estancia, Iloilo. At tayo naririnig din sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. At ganoon din sa ating online application sa inyong mga Android phones, sa ang Diyos sa Gugma Online Radio. At tayo napapanood live sa ating Facebook page, ADGFM. Ayan mga jammers, batiin muna natin ang lahat na nagsa-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan. Ngayong Friday, October 9, 2026. Yes, happy birthday sa iyo kapatid. Siyempre, ang kantang ito ay para sa'yo. 2,

Yes, mga jammers na yan! Happy, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang karawan ngayong araw. At mga jammers, ilang araw na lang before Christmas, it's 76 days to go before Christmas.

0: Yes, mga ka-jam! Biyernes na naman! O manatapos na ang linggo. Ka-jam, kamusta ang energy natin dyan? Kamusta? Minsan, pagod na ang katawan natin. Pero mga ka-jam, alam nyo ba kung ano ang pinakamabilis na pampagising ng puso? Mga ka-jammers, ang magdala ng good vibes at ngiti sa kapwa. Yes, mga ka-jammers, kaya tonight, ito ang ating question of the hour. Mga ka-jammers, ano ang huling simpleng kabutihan or ang nakakatuwang bagay na ginawa mo na nagpangiti sa ibang tao? Maging ito man ay simpleng compliment, libreng kape, pag-asi sa kalsada, o simpleng pagbati ng good morning, good afternoon, good evening. I-comment na yan kagamit ang ating official hashtag, mga ka-jammers. Jammers? Yes, ka-jam. Yes, our official hashtag for tonight ay hashtag ADGFM share the joy. Yes, mga ka-jammers, ayun, comment down below lang ng inyong sagot. Sa ating question of the hour, anong huling simpleng kabutihan o nakakatuwang bagay na ginawa mo na nagpapangiti o nagpangiti sa ibang tao? Comment mo na yan. Share mo na yan, ka-jam. Well, mga ka-jammers, again, comment down below lang ng inyong mga song requests at ng inyong mga pa-shoutout. Pwedeng-pwede kayo mag-text sa ating text line number 09-669-445-040 sa lahat na nakikinig ngayon sa kanilang mga radio. Sa gusto mag-shoutout, magpa-shoutout dyan. O mag-song request, yes, mag-text lang, mag-message lang sa ating text line number 09-669-445-040. And don't forget to share our live, mga jammers. Maraming salamat. Alright, mga jammers, simulan na natin ang gabing ito gamit ang isang napakagandang upbeat worship song na magbibigay ng saya sa ating puso. Ito muna, mga jammers. Pakinggan natin. Oh, happy day by Sister Ack.
1: Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready?
2: Oh, happy day.
3: Oh, happy day.

Mga Jammers, welcome back! Alam nyo ba na ang saya at magandang enerhiya, parang yon yan, nakakahawa. Kapag pumasok ka sa isang kwarto na nakasimangot, naapektuhan mo ang mood ng iba. Pero kapag pumasok ka na may dalang ngiti at magandang bati, good evening, biglang gumagaan ang paligid. Amen! Amen! Sabi nga ng iba, DJ, mahirap maging masaya kapag maraming problema. Mga Jammers, totoo naman. Pero ang tunay na joy ay hindi nakadepende sa sitwasyon. It is a choice to refresh others. When you refresh others, God refreshes you. Kapag nagiging dahilan ka ng ngiti ng iba, hindi mo namamalayan, nawawala rin pala ang sarili mong pagod. Mga Jammers, sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Mga Jam, hindi mo kailangang maging milyonaryo para makatulong o makapagpasaya. Minsan, ang kailangan lang ng tao sa paligid mo ay ang iyong oras, pakikinig, at isang tapat ng ngiti. Alright, mga Jammers! Let's keep the joyful vibration going with our next song. Ito naman mga Jammers, pakinggan natin bago tayo mag-shoutout sa mga nagko-comment dyan sa ating Facebook Live. Yes, comment down below mga Jammers at ng inyong mga song request. Ito muna pakinggan natin our next song, I Will Follow Him by Sister Act.

Yes, Mega Drum Machine, Rocking Gun. I will follow him by Sister Hack. Welcome back, Mega Jam, at shoutout sa ating mga listeners na shoutout sa laging nagdadala ng liwanag at saya sa kanilang workplace. Shoutout din sa mga nag-work overtime tonight pero nakangiti pa rin. At shoutout din sa lahat na nagpapadala ng pagmamahal sa kanilang pamilya at kaibigan ngayong gabi. Hey mga jammers, ipadala lang ang inyong mga shoutout sa per request. At sagot sa ating tanong, question of the hour, na ano ang huling simpleng kabutihan o nakakatuwang bagay na ginawa mo na nagpangiti sa ibang tao? Yes, mga jammers, comment lang sa ating Facebook Live. At huwag kalimutan gamitin ang ating hashtag for tonight, hashtag ADGFM, share the joy. O mag-text sa ating text line number 0966-944-5040. Ayan, shoutout muna tayo ngayon sa mga sumasama sa ating ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, isang mapagpalang gabi kay Sister Lucy. Yes, God bless you, Sister Lucy. Ayan, kay Sister Annabella, good evening. At sabi naman dito ni Sister Rosalia, good evening DJ Josh, pagidait, God bless. Ayun eh. Ganun din isa pamapagpalang gabi kay Sister Caridad, kay Sister Sol, good evening din kay Sister Rowena, kay Sister Corazon. Ganun din kay Sister Elena, mayong gabi DJ Josh, mayong gabi man. Sino Sister Elena? Sabi naman dito ni Sister Nene, blessed evening, DJ Josh. Pagidayit. God bless your program. Maraming maraming salamat, Sister Nene. God bless you. At ito naman, basahin natin sabi dito ni Sister Des. Good evening, Brad. Brad Josh, pwede ka request. Request. Shine. Jesus, shine. Thank you. And God bless. Ayun, sure. Play natin yan, Sister Des. Ito na naman sabi ni Brother Joan. Pagidayit, DJ Josh. Request ko, Christmas Carol. Thanks. God bless you. Ayan. Yes, mga jammers. Ayan. Comment down below lang ng inyong mga song request. Babasahin natin yan. Yes, mga jammers. Simulan na natin ang ating song request for tonight. First song request natin. Yes, time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9. Exactly 9 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan, smile muna ka dyan. Ayan, smile muna bago tayo mag-play ng ating next song. Ayan, smile muna. Ayan, nakasmile yan, diba? Kaganda na. Ah,

Yeah, so welcome back mga ka-jam. Kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music Jamma with DJ Joshua sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. And bago tayo magpatuloy sa ating mga song request mga ka-jammers, nakapag-subscribe ka na ba sa YouTube channel ng ating head servant? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi mo alam at mga ka-jammers, tuturuan na tayo nito.

Now, time we're singing up again. Jesus, You Are My Hope by Powerful Christian, a worship song na request ni Sister Nene G. Yes, mga jammers, kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music sa Jama with DJ Joshua sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Ayan, basahin muna natin dito. Sabi ni Sister Rosalinda, "Good evening, Brad Josh, pwede ka request You'll Never Walk Alone by Roger Williams." Ayun na, sure, Sister Rosalinda. At sabi naman ni Sister Joy, "Good evening, DJ Josh, pagdait. Pwede mo bro kantahon ang Natutulog Ba ang Diyos? Salamat." Parang hindi kaya ngayong gabi. Nakantayin natin kasi hindi tayo nakaset up eh. Ating microphone eh. Basta, ganun. Siguro i-play na lang natin yan. Nakakanta si Mr. Gary Valenciano. Okay ba yun, Sister Joy? Ano isang mapagpalang gabi kay Sister Dina Ardina? At ganun kay Sister Annalisa. Alright mga jammers, patuloy tayo sa ating mga song request bago tayo magpaamaga. Mag-go. Sa ating faith talk. Ito muna mga jars, pakinggan natin. Our next song request, na-request ni Brother Ian, The Holy City by Laura Breton.

0: Yes, mga jammers, yun na pa yung ganda, Holy City by Laura Breton na request ni Brother. Ayan, alright mga jammers, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request, mag-fate talk muna tayo. Ano ka jammers? Tara!
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Fate Talk kasama si DJ Joshua.
2: Fate Talk.
3: Fate Talk.

Welcome back, mga ka-jam. Tonight, ang ating pampagising na topic, energy booster, paano ka nagpapadala ng ngiti sa iba? Mga ka-jam, sa mundong puno ng ingay, galit at basag na balita, ang dali-daling maging bitter. Ang dali-daling magreklamo. Pero bilang mga tagasunod ng Panginoon, ano nga ba ang tawag sa atin? Tayo ang asin at liwanag ng mundo. The salt and light of the world. Mga jammers, ang tanong, ang presence mo ba sa buhay ng iba ay nagdadala ng liwanag o nagdaragdag ng dilim? Reality check muna tayo, mga ka-jam. Paano nga ba tayo magiging tunay na energy booster sa kapwa? Una, compliment sincerely. Huwag mong tipirin ang magagandang salita. Kapag may magandang ginawa ang kasama mo, purihin mo. Pangalawa, listen without interrupting. Minsan, ang kailangan lang ng tao ay makinig sa kanila nang walang judgment. Mga jammers, number 3, share what you have. Pagkain man yan, tulong sa trabaho, o panalangin. Mga ka-jammer, sabi nga sa 1 Thessalonians

Chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Mga ka-jam, ang saya na nagbumula sa Diyos ay hindi nauubos. Mga ka-jam, unlimited supply yan. Kaya huwag kang matakot magbigay ng pagmamahal, kabutihan at ngiti sa iba. Kapag nag-overflow ang joy ni Lord sa puso mo, natural lang na natatapon ito sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya natin kaya 4 key reminders for tonight, mga jammers. Number 1, your smile can change someone's entire day. Napakalakas ng kapangyarihan ng simpleng ngiti. Number 2, mga jammers, kindness costs nothing but means everything. Buretsi ang kabutihan, pero napakahalaga nito sa nakatatanggap. Number 3, mga jam, be the reason someone believes in good people again. Maging dahilan ka para magtiwala ulit sila sa kabutihan. Lastly, number 4, joy is contagious. Spread it everywhere. Ikahawa mo ang saya ng Panginoon. Mga jammers, heart check tayo. Sino sa buhay mo ngayon ang alam mong napapagod at kailangan ng konting energy booster? Yes, ka-jam. Ang partner mo ba na galing nga sa trabaho? Ang magulang mo na matanda na? O ang kaibigan mong tahimik lang? Mga jammers, message mo sila ngayong gabi. Sabihin mo, pinagdasal kita ngayon. Kaya mo yan. Yes, mga jam, hindi mo kailangan baguhin ang buong mundo. Para maging liwanag, kailangan mo lang baguhin ang araw ng isang tao sa tabi mo. Alright, mga jammers, let's celebrate and share the joy with our next song, Joy. Joy of the World by Rand Collective. Ito muna, pakinggan natin.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, napakasaya ng aming mga puso ngayong gabi sa inyong presensya at sa inyong biyayang ipinagkaloob mo sa amin araw-araw. Panginoon, salamat sa kagalakan na hindi kayang kunin ng anumang problema o pagsubok. Lord, gamitin mo po kami ngayong gabi at sa mga susunod na araw bilang mga channel ng inyong pagmamahal at saya. Panginoon, turuan mo po kami maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Gamitin mo po ang aming mga labi para magsalita ng encouraging words, ang aming mga kamay para tumulong, at ang aming mga ngiti para magdala ng pag-asa. Panginoon, punuin mo po ang aming mga puso ng inyong banal na Espiritu para patuloy kaming maging liwanag sa aming mga tahanan at lugar ng trabaho. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat na nakikinig ngayon at nanonood. God, their heart's desire, Panginoon. At Panginoon, pagpalain niyo po ang Diyos on Mars Broadcasting, ang buong Ang Diyos Gugma Community, at ang aming bansang Pilipinas. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, mga ka-jammers, ayan. Bago tayo magpatuloy sa ating mga song request, bigay ko muna sa inyo ang ating sacred text segment sponsors, ang ating SDS sponsors sa ngayong araw. Ito muna. Pakinggan natin.

mga jammers, maraming maraming salamat sa ating Sacred Tech segment sponsors. Sa ngayong araw, ayan. Sa gusto mag-get Sacred Tech segment sponsors dyan. Pwedeng-pwede niyo ako ng message sa Joshua Edwin Moradalo sa aking Facebook account. At pwede niyo ring message Sister Ivy Joy Albancha. Yes, meron lang akong ditong announcement, mga jammers. Sa gustong magpakasal dyan, meron tayong gaganaping ang Diyos Gugma Mass Wedding. Yes, date January 23.

Inyo na pakinggan, natutulog ba ang Diyos by Gary Valenciano na request niya Sister Joy. Ayan, isa mapagpalang gabi muna kay Sister Nelsa, kay ayun. At sabi dito ni Brother Joven, thank you DJ Josh, Christmas in our hearts by Jose Maria. Okay, song request. Alright, okay, may oras pa naman tayo, Brother Joven. Ayan, at isang mapagpalang gabi din kay Sister Ida, mayong gabi man sa imo Sister Beth. Ayan din kay Sister Josie. At sabi naman dito ni Brother Odell, watching from Taytay, Palawan. Ayun, happy watching from Palawan, Brother Odell, God bless you. Ayan. Ako, isa sa ano, sa gusto ko mapuntahan yung isla ng Palawan dito sa Pilipinas, 'di ba? Napakaganda kasi ng Palawan na 'yan. Ayan, welcome, happy watching my brother Rodel from Palawan. Ayan, God bless you. Mga jammers, ayan, play naman natin our next song request. Yes, last song request na siguro ito. Ito muna pakinggan natin, request ni Brother Joven, Christmas in our heart.

Yes, mga jammers, inyo na papakinggan ngayon na The Joy by Joyful City Church. Mga jam, mabilis na lumipas ang isang kalating oras. At malapit na tayong magtapos sa gabing ito. Maraming maraming salamat sa inyong masayang pakikinig, pag-share ng stream at pakikijam sa ating palatuntunan. Good night. Mga jammers!

Sam, sa buhay na ito, huwag mong itago ang saya at pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Diyos. I-share mo ito sa iba at paanoorin mo kung paano lalago ang biyaya sa buhay mo. Na Jam! Ka-Jam! BN Energy Booster! Share the joy! Maging liwanag! Maging liwanag ka sa kapwa mo ngayong gabi. Ayan, last shoutout muna tayo ngayon sa mga sumasama sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sister Obeline, good evening. At ganoon din kay Sister Maria Lourdes. Good evening. Ayan, maraming maraming salamat ka Jammer sa pagsama sa ating programa Jesus and Music with Jam with DJ Joshua. Yes, 1 week na naman. Natapos. Ayan, kita-kits ulit tayo next week, mga Jam, Monday. Mga Jammers, maraming maraming salamat sa lahat na sumasama ngayon. Sumama sa ating programa sa nanakikinig ngayon sa kanilang mga radio. Maraming salamat. At ganoon din sa ating online application na masumasama sa kanilang phone sa sumasama ngayon. Maraming salamat. At syempre sa ating Facebook Live, sa ating Facebook Live streaming. Thank you so much. God bless you. At see you next week. Alright, mga Jammers! Ayan, pasalamatan din natin ang ating mga technical side. Diyan sa may ADGFM studio sa may stansya kay Sister Princess. Thank you, Princess. God bless you. At ganoon din kay sa DYMI 94.7 ADGFM Kalino, kay Brother Raynaud at kay Brother Prince. Thank you so much, brothers! At syempre, dito naman sa ating main studio sa City of Love, Iloilo City, kay Brother John Fresnel. Yes, sa ating mga bisita dito ngayon sa studio kay Sister Mary, kay Sister Sala. Maraming salamat. Hey mga Jammers, sana samahan nyo ulit ako next week. Monday ulit ha. Kita-kits tayo. Dito lang sa Jesus and Music, a Jam with DJ Joshua. Ako muli ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Stay safe, stay blessed, and keep spreading the joy. This has been Jam with DJ Joshua. Dito lang sa ADGFM, your healing and miracle radio. Good night mga Jam, and God bless us all.

0: ADG FM 98.9
1: Estansya Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo kang anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Mari ba sa sisters? Buhat ina. Nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad. Buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong aginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap.

tumayo at lumakad. Kapatid, dulo nito'y may nagsasabi.

0: His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kaginahanglan mapunan kita sa Espiritu Santo. Amen. Kagipraktis naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upon kita, liwan sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusa

0: tulugan niyo, sumok niyo, kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa sangkrus, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sang krus, di mo kag sangsalat na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nag-upod sa kay Jesus.
1: Sleep, sleep, anointing flowing down to make me clean like a mighty rising stream.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Na may kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa buong. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa buong sa gina. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sila niya, ang imo sala, ginapatawad. Sila niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa ato. Yan ang sa ato, tagipusin. Katuhin na. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka mag-gadlock, magtuo ka. Sa sinigid ka tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira.

0: Thank you,
1: Father. Kung gugma ninyo mo man lang ang nagaygugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagaygugma sa mga nagaygugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan ng inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo.

templo, subong ng inyong may maluruyon. Hindi kami magpangukong kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kami magpangkundinar sa inyong kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibangin pagkutang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo nasukod sing maayo nagasok nauyok kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban. Amo man ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdagsiling pagid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunod sa kasuguan. Pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

I believe my love to you all the time, all the time.

Abay ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaizay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi ini kasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. Let's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong ikaw kag ako isa sini ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God, mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda, naging baton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

Mother, brothers, and sisters, si Jesus, nagibo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasagtanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugalingong na dugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahimo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo.

hatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios gabuhi. Kaginahatag yato ng sa aton ng sekreto.

0: Ikaw ang amon amay. Kaginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon nga amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus name.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Salamat. Kang pagidahid sang Ginoo nga yari subong sa aton. Magahilway sa imo. Magaayo sa imo. Ikaw kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maging bugpos. Ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin sang Diyos. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! He said, the fire of the Spirit, the fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Liwat, i-offer natin natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabatuoran. Kani nagapangamuyo kita sa imo nga pamat.

0: pangasawon, sa imo pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal na Ginoo, ginaklaim ginamon, tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon, ina, ang pagwardya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsang ayari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name,
1: amen.

0: Abay ng ginisuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hodeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga magkainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako gin padala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sinpo nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakuro natin ang kasugtanan. Naging baton ta sa Dios, dala ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Ginaigugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaigugma sa akon.
1: Nagaigugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang amay. Bisan pagkamatayon tungod kay Jesus nga naghatag sa akon sa kasugdanan. Kag madaog ko ang tanan nga tentasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad
0: kag makahatag ako.
1: Kag makahatag
0: sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Diyos sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: sa Dios. Yes! Tungod sa kasugdanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you. Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free. Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin natin kagalingon sa mahal, Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sa kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangid mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Kanaga pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungod sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuan. Kag probidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon kinaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlo sang kasaguan, kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magkapatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigiusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang ibudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigiusay ka sa iyazamtang may tion pa, kagwala pa kamo, magagadto sa ukmanan, kay kondidto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kagango ko magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto pabayaran mo, ang tanad mo, na bulta.
1: All together, please. I was crucified.
2: I was crucified.
1: And died with Jesus.
2: And died with Jesus.
1: On his cross.
2: On his cross.
1: And it is no longer I who live.
2: It's no longer I who live.
1: But Christ lives in me.
2: But Christ lives in me.
1: The life I live now.
2: The life I live now.
1: I live by faith.
2: I live by faith.
1: The Son of God.
2: And the Son of God.
1: Who loved.
2: Loved.
1: And died for me.
2: And died for me.
1: And I can face all conditions.
2: And I can face all

Jesus, mabatyagan mo sa buong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. It is present. Chimpo na inisibong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. My dear brothers and sisters, sa iyong presensya, tulukan yung subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan yung gusto niyong matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan yung subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas, sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaabay. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaabay sa presence sa nagtabdab ng pillar. Sa presence ang ginuutulukan niyo mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasumong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig ina sa pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka sa mong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina sa mong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes, tuluka.

Nang tuuwi. Isiling sa imo tagipusoon. Pareho sang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matandog ko lang. Ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuwi subong.

0: Muhi ikaw! Muhi ikaw! Kagyari kagari! Kaginahi mo mo sumong ang kayuhan para sa amon. Matunan niyo sumong ang kalwayan sa tanang kahatlok.
1: Yes.
0: Yes.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuson, atong mabatyagan.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ayi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman ng ibang mga lampag at pilas. Nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kag ginatuuhan naman kag ginalisugdan nga subong ang ibong presensya nag-aayo sang tanan nga ginabatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato niya nang iyang espiritu sa amon yara nagahulag. Oh, ginatuuhan naman.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Spirit.

ang Ginoo ang pagkamaayo sa imo subong adlaw. Ginapagkamaayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subong git. Yes. In the name of Jesus, we claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

heart hurts. Here on the wall I praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako.

Y ponga presencia. Y saca pa Dios. Nga nag-aayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayang sa lawas mo, ng pangamuyuan, o ba yun ang pangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man na mo ng tanan ng mga espiritu na nagbalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo, paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

ang kunana na. Ang kunon tada na sabong. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

pulong nagarimain, hindi magpatawad ang pulong inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi magtuguti ng mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa po. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agad maangkod mo ang espiritu ng kabalaan. Tuuwi na sa po.

0: the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kag gipuson. Ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kag po na ini. Ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag naklaim ko sa buong nga mga Ginoo nga nagtawag sa aton. Oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw subong. Sa iya. Oh, ikaw, kagit panginmat iyan, Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi, ina ngayara na ina sa iyo.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kaniya.
1: Amen.

batihan gid natin ang mensahe. Kung sa diin man nag-a-star inang gugma sang Dios, siguro gid siya gang Dios yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Dios kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatsyagod naton, kagtuuhan naton inang dakilang pag-ibig yari sa ato.

0: once and for all. Matunod naton ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God. He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugmas ang Diyos yari sa atin. Balanggid naton ngayara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
1: ADG FM 98.9 Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
3: Sa mundong puno ng ingay, pagsubok at pagbabago, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay tapat, sapat at walang hanggan. Mula sa bawat luha na napapalitan ng ngiti, hanggang sa bawat panalangin na tahimik niyang sinasagot. Ito ang kwento ng kanyang biyaya.
4: Welcome to Goodness of God, isang programang magpapaalala sa atin na sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay mabuti.
5: Goodness of God
4: by ADG Singapore Chapter.

Galing 7 Singapore chapter. Awali si Sis Mavi. Naga inabantay ko gid ang among inserban. Pag ang tanan man nga nagpamati sa inyong programa na kung sa diin na hari kami subong magpamatuot sa inyo kung ano ang among na paginimo sa among marang Ginoo para sa ako. Dahil mo na akong kulturan mag-bantay sa inyo.